Ni sambula ni mbula vina kutala mena nanda. Auna itaka ni kuni mbula mbula vina ka. Ka kuni maru taka tali tingana na muni mbula. Ena eka vendai. Au wakambula rarambayani na vinda undavu kete sara ni tevi mateo ni siyama tiku maina mbonga vina kani kua. Auna itaka talanga ni na laki mamanda na iba unimbada. Ena vivu no talanga kuni siyama ndonu rao taku maikina. Ena mbonga vina kani kua. Good evening, ladies and gentlemen. I would like to acknowledge the Aboriginal and Torres Strait Islander peoples as the traditional custodians of our land, Australia. The Gadigal of the Eora Nation are the traditional custodians of this place we now call Sydney. And thank you for allowing us, your brothers and sisters from Fiji, to be part of this radio station, the one and only Koori Radio. The Gadigal people, dead and lively. Oh, taranangon na vinakangwa mo, fakambula talamatangayani. And na vivunua kethsara ni vivakarutaki ko ni siyama sakatiko mai na bongi pinakani koa. Ni sambula ni mata vinakakethmai na luvi viti. Kunitiko and vivo no ni vivo garutaki and the correction centers ka salamuri tikoyani na nayalo ni vivo ganditaki nayalo ni vivo kongeti nayalo ni vilaveti muni ndeti korvio kani da vakavinuna taktiko na nondambula sevinaka seva da vakavinuna taktiko na nandei fienguni mbula ese sulitiko vikenda na turanga. Ena vevu nua talangani takavaka kuni siyama sakitiko maikina na mbongi vinaka indai saka levu saka na voka vinaka kuni ndo siyanga ni dalata na vimbongi ni tusiti ena na muni ndo tomana tiko mai na vali ni kambu kamburaki ni Fiji, Fiji Australia Voice of the Communities and a Faywalk ena naruto vali ni kambu kamburaki na Koori Radio vya sanga vulka tolu pointi vitu na fama ena yase ni koro eserane. Oh, we tauru talangana ngona vinaka ngomo na bikin da vakiani ena veya sai buru-buru ke sara kuni sema sakitiko mai na bongi vinaka ndai kau wakambula ni bikin mdona turanga mai Amerika vina vale vune mani rama sei na kena nda wasi itiko yani virna namu ni lawa na vata ni vinga ravi ena kuri na vimbongi ni tu siti vinaka saka vakalevu vikin ni talangana sema sara tiko ngwermi vakayao main bolatangane semai isireli semai vinga na bunno ko ni sema sakati ko mai kina ni busota na sini da buyava ni saru ile levu asa na bambula ra ramba mandanga yani we communicate sara ena bongi endai ena veo sa pacifica na veo sa ni kore serene na veo sa ni states ke talanga australia ra ramba ni sambula vinaka nongo bunola mani nanda bunola mani oviti au vakambula ra ramba ni ki we communicate sara na sa semando no to mai ena no to val ni kambu kamburaki ena kuri na bongi vinaka ni kwa nimbula vinaka vyakani

Oh, tatoka ndi na ya sami utitoka na walu ena rosanga wulu kavitu na miniti. Na itukutuku weka weaki serne rabiokani bongi ni mataka na waka dhoritiko na wengarabi waka vuni wai. Mai na ndua barua Merrickville, 142 Edison Road, Merrickville. We bongi kia the nibukilulu. And the baka dhoriti kina na wengarabi waka vuni wai. Waka talanga kina na waka kavi. Ena tambana ni wengarabi. We kia muni na marama kina ngone lewa. Ertando ndambe talanga na vima dhawa na voices. For voice, wengarabi kia nda waka tamba kintua. Ena buku ni ewe ilanga. Enda ndau sa taba na visinga. So na ngauna ndau yalo molu molumu se yalo leilai. Da sa sinikilai vina bunua me da na tabu tu kina. Ia na ilako lako ngore pia kani ne ilako lako ni yalo vinaka se ne ilako lako ni busota. Waka mbimbi kepa kao wasea na weka odola tatiko. Kuni yalo leilai, kuni rere. Ronyongole mai ena tambane ni wingarabi mai na Edison Road Community Center ena bimbongi kethi ni Vukilulu. Na laura iwa kabuni wa rabia kande siang ni somi. Vakatala akina na vakai kabi na wika endo vakithore na bimbongi ni Vukilulu. Warai ni ndau somi. Sati kukina na vakani nui ni ndana vitu kutuku nitakayani na vukuni tikina bimbi yongo. Wiki mdona turanga ndau sema saratanguari mai ya my double mbulebu naka orisi vurambere wakatala akina vei Stan kei pana do mbulebu naka olui mbulebu naka matangali kelepi kumbu na metha wakambote ni sa tosa saritiko babi naka na mdo sasanga mesa nunguri chone kei tether tuingila Amidale tukana kei Maria Levadi onitaka ni makari tukani na ponga ni kuri sivinga na bunua kuni tomboka rao toko maikino nunguri ni mbulebu naka.

0: Sota, ndana kaya takos minggu, ndo tal mandana nanda wakambula, na makabini kuwa nda wakambula tiko wanandona adharvowe, ngwale sari tiko mai inonda, sama iti ngo batike ikianda na radio station wakabini binaka wakile pupa na pate na namuni adharamai, kaunitaka ni na totoke tiko na namuni siko mai kawakan bimbita lang na kaya na may tamani tala na itabi e na nam rondong wala may naturanga e na bukuti ko ni sole au wetor na ngonang ko mo baka binibina kataka baka lebo na yalo ni kawai kaya na yalo ni vena numi may wikim ron naturanga ni rondo siko may serne ro siko na vya sa i Australia kakina na vya sa iburubura na vya sa iwiti mandanga kale una baka vinvina karonio vambula nga vala kale ka nambong vinna kani kwa maroni ngai tomani tiko na nda to tiko na vali wale si na vale vupate
1: na vale vu kresi vambula sa tsu vike muni na turanga marama dorbu kena ngone leo na ene ka vinvina kani kwa ko tsa tsu mena vambula no nda pa no lo main koviti mena kor turanga lebu ko suba naya kabi binaka ni kuwa kalib sa tsuko na wabina binaka kena maro ni rani may ndo pati ko pati kikian then naya kabi binaka ni kuwa wana pali po bi kresi at talagin orto na kuri radio ni rani ndo suli tiko bi kito endo na ngauna mikito ngole may na tabi ni pingarabi napatapata kila itu may nondapa no ebiti sa kwaya na Sole Fintech Fiji na valebo
0: nakvalebo au nita katalanga ni ay tukutuku senda na viva kararamataki na kota mena darwongo weekend na bongendai ena wakavuri waka nananu wakavuri waka samsara weekenda iya ena ngaitosu tiko na vitala noa na viwa sei ni sato sa sarti ko nambongi serangan satongo o sanangan daba mwana watara rambani

0: Sabinaka sa mai o te tokana walu e na vasanga ulka ono na miniti e na kuri na mbongi vinaka endai. Au ngandrewa meo was mo taronga madando na taro pate e na vukutiku ni tukutuku weiwaka ungeti, tukutuku ni velaveti rok. Rondo kote tiko na turanga. Dina ni sa rambo ilewu sartiko na vatapata ni vingravi ni sole fintech. Raole nga anyo mai wang matatataka na bungendai. Nangona saranga andoro vipo sa kitu kinongo. Se sa vida saramanda wakadada na iwili wili ni nanda leo ni buno mai witer sa mai ilewu anatiko na sole fintech.
1: Na walewu kiresi. Na wale na sole fintech ena ngono tu vitalo tu gini kua ena madao sa wuti ena singa wakarumbuka sa kitu ya dhobu kina na kawasa nga wulu na undulu na tamater sa dhuru ena watawatango na sole fintech Fiji sole sange wuti ngu tu lembaki na nitu operation ena kena sole maina vipando ni sena leseni manambangi lebu ni matintu sena Reserve Bank of Fiji me kitu bingarabi vikenda na lenu panua en wuku ni maru ilabo kena buke ikenda na kawito kei na mbule ni watumbu ilabo me buke ikenda talanga menda wuku ena vinda ini nonda ilabo kito marau kina ya mbaleta ni warote kendo na patapatango me solivi kenda na ito kei merao ninda manage taka senda waka yang taka papina kasi waka wuku na nonda ilabo kwa kina enango niko keresi sa pasanga wulundulu na lewu ni tamata Ersa dhur na pata pata ni sole. Na basa bulondolungo e sianga wale nga verna tsukibitsi. Na basa bulondolungo e tsukuna bese burubura. Verna tiku mai Amerika, vikenda na tiku Australia, verna tiku mini Silandi, verna tiku mai UK. Vinga na ponu e bese burubura e tiku kena kebiti, e ra woko tiku na basa nga bulondolu na customer ko tiku nikua e viti.
0: Taka, santa na wili wili lipu sara ya pate. Au wakamuri ke mroti kumai sabi ya kabida na embaki ngu. Katoli mbaki.
1: Sa katoli mbaki ngu.
0: Katoli mbaki. Dara kana nungu talitaka au maru taka na namru kawai. Ni bida na vunu akenda tu lako rorungo li chuki na kiru sa muri ke mroti taka ke Mr. Alan Riggs. Ya, sema tiko na vei nanumi ni kena wakandeo taki na orunika na loloma.
1: Ndiye nasara.
0: Na ni dotolomani ira na nonda. Leo ni vunua mai viti. Ena vukutiku ni kena sangai. Mera waka rararama taki ena mamaroroi.
1: Ndiye nasara.
0: Wakatatha ena mwani madhao angwale dhake i dabo. Orangwata ni angwale i dabo laki tiku kina. Mbundo na wepo karara mataki ole isa taba ikia?
1: Iyo kiresi. Noloka kitu ndu redha na tamani bengarabu na sole. Na bebu no dhabe bese buruburu kitu ngolikina. Ni kitu ndu ndara na nitu singali timbeka. Sene nitu sote ni sole. Libu na tama terasa kila sara rongo dhana sole. Ahera gireda ka poko, ey, sole fintech. Gona patapata mebitsi. Uno aki to sangen dubi wese ki na ber na tamata mbala tani rando bula rando mure tu na nito ibo la mata na Facebook page sana nito TikTok account sana nito Instagram account na uno da baka kemi so tegina kito sandu bi waram te gibira sana ni nda mendo na formal setting place meron kito bi waram te gina na da baka kito rin wamadal tagrao na ngona ya kito wamadal tagrao. Yo, may dabo kila nindo na wivaram take dhaka Artulibi dhe na dhurbu kina wane lewa Nonra sasanga, sena nonra kirya Merwaram take na patapatango ambalata ni libu birer sa tiku yo sterilia Sorang wale may waka student visa Sorang wale may na NEC Rami dhaka Rami nakata merilis talibiti Merambu maroro endo na ilabo Balata nakara tu kuna biau ni san ren ren di non romaru la bom balata na la we durga me non rambange ngoli tumba ya na bunu kitu durun ki na sole me kitu buke ira reda ni sala ko mene ke mi sole no lome num bange sarani ko vinda na no mila lome num wat en lome num ni account ni sole dolando num vocket ni katini gene sol soli dolando num vocket ni dolando num savings account investment account ke chugo num moto kayo sterilia se viti dolando na kena vocket se chugo num vale dolando kena vocket ke chugo ni sol soli dolando num vocket or ni sol soli ia na vuna le vikito la va chugina kresi kito bi baram te sar chunga ena kena vukei o kena na kawe toke nambula ni marri lavo kena nonda vuku ena pakayanga takilavo. Oh, kenda kere so renika, kenda tubi kenda ni labo, eh? We have money, tubi kenda ni labo, yo. Endoa na kaya li tsugubi kenda, oya, kenda siyanga ni kilasar nga, menda pa kaya nga takapada pa ni labo ya. How do we utilize the money? Eh? Ehana puno lebo, ehan do na gap, kito usangami, kito mbonata na tamba ni bengkarabi na suali, merawa ni bukei kenda na kawi toke, menda du marubi na kanon day labo. Eh? Iyo.
0: Tatakarao. Santana kamananga nanongo wakamuri kiamro tiko maina pataki na wibo karara mataki Mr. Tukana na kuno salai ngole besar sarambai leu
1: arambai leu sara kresi
0: romo de tiko bada ni kiamro na baru ngole da ketalanga PNG na madomingo
1: iyo kiro na kito na soto tiko watikir to PNG Kens nga
0: iya
1: Kens kito na dakapsona bitan lon lelai watikir to me Papua Nugini kresi mu tuku no mantanga kiru sa lakobawati na banu Australia oya mai Sydney Canberra Griffith Melbourne Vukasare Cairns Townsville Mackay Rockhampton Harvey Bay Brisbane na bese buruburu Northern Territory okay na bese Australia keresi na tostosungo e fantasaranga na turango semitukana from his pocket okay. Mana no tang sara balatan ada apa kiri si nona pena kata me buka ikan tanah kawi tuke menta tala beda ke nonton bulan ni bangen teki labo nonton bulan ni marui labo dora kaya u reda buah na turangku ni sulia na nona yau nona ngau na he's 65 years old and he's traveling the whole world laku cuko na besi buru na me buka ikan tanah kawi tuke o sambung bulan menta ngai kena yau. Boleh kena yang boleh tani rendah menda rendah dona kawitu ke meda kapan dona kapa kau go merau ni bukai kena kena nak kawitu ke meta lebih dah kena nonton bola wakai labu na valu
0: kan dia nato zoko sa yo menangau wakan dia nanti na bola takkan na italanoa moni masih ati kungo
1: nak
0: tarungi na kangu nandana singa ngai barata choko bi na tikinango ya na kauru ni ukaike ninda kava na kama ina londa vinaka se eno dei soli soli mbeka na ndo wikawitaki na loloma na vivo sei
1: dinosaur
0: ena sinra vakanduo nyona mai mona mai bokoda se mona tambonaka na isuli solo ya kevka sa tiku vikenda na isuli soli ni solika soli soli ni dove televi soli soli ni vivu ke ni loloma tovole amenda vakanga taka
1: dinosaur
0: ninda na vakanga taka enda senga vakanduo ni tanra na vikatumba eta tandolandola tala mai mero ni vukia dhake na namu tala vedhake moro ni vukia tale nduwa na wakanda na vuku tiku ni vipakara ramataki rosa ndola kwa vatiku naturanga sando na kana na lebu ni feedback ya lako mai era kaya matanga na nonra marotaka wakata dhani kemulise dhorvu dhapa mandana namu ni mbole mbole verna dhorvu kena ngonele ora siyama tiku maina mbongi nakaenda
1: na wale ukeresi. Kresi, au kila kenda sa mbulu tungo ndo na vurubura sa oso baka libu, eh? Libu nakai, ofa tako vurubura, libu nakai nda, vena kata, ba, bibibi kenda na vurubu kena ngone lewa, eh? Yo, sanongona kenda sa sinroni dhingu ba na vika oya, yo, poso tiku maingo ndo na vurubu, vike mbuli na vurubu kena ngone lewa, ukila ngo sa ndo na bata bina kamenda na landiki no kenda na durubu kena ngonele wambibi bikenda ni simberi baka matubale se bikenda sa handa baka matubale eh? Mbalata ndo ni singa nda na utima na thakathaka Okay. Dona singa ena vavama ena ka enda dakabuti kona ena ngonongo. Yo na sole buke kenda sara menda paparote ki kenda ena beka ena be singa ni mataka. Okay. Menda binda paka buku na nonde ilavo menda vakatumbu ilavo. Kere si may viti ndo lima ngana pasyente be kenda na ituke enda paka savings to enda paka investment. Siang ni lebusar, yo nenon da will bilun itu ke 554,000. Eh, yo lima ngana pasen tapi kena enda pakai savings and investment. Nya willi kena bi weekend na dorbo, watali kena weekend na ngone lewa, watali kena bi rene sul sul, watali kena suni tum tum. Kita bina kata me don na dorbo, sen don ngone lewa tum tum thik mai me sawabuli deko na mbula ni maru ilabo. Nambula ni baka tumbi labo. Kira si kito bina kata tiko mi kito pantak na term go addiction. Okay? Kito bina kata menda addicto kenda na kaviti menda enambula ni maru labo enambula ni baka tumbi labo. Metong ko endo nambula au kila enda siyang ni enda susungi baka mekina dota enda rekinim bula enda susungi mekina. Iyo. Vibuli vi kenda na dorubu kenda ngone lawa it's never too late. Siyang ni berra. Kiko na numa miko bangata kana patapatang mo marilabo sa raw sarangan ni ko bangata ni ko torang anum telepone download tanga na app mana Google Play Store Sole Fintech Fiji se kiko bangata kana Apple rene lago na Safari browser type tanga app.sole-fintechfiji sa raw sarangan ni ko sign up wartang ando numa ID ke driver's license ke se passport ke se passport mi biti se driver's license mi biti se binga na bisi burbura sarau ni kontolawa na nomu sole ya rau ni kito bebuki kena tamu ni bengkara bina sole bebuki kena kena kia pakabe yang tolong takau ni sole rau ni kopi tartar mai kiwe kito naka
0: tataka vina wale wa pateo kilani wikia menina nondo ni siyama tiku mena mbongendai mbukani katingo pate se it's not too late wadawa pate. Ya, ena voku tiko ni tiki noia, kia paka avi kemenina se ngeronga di pate avagandua, se use ni ngeronga da avagandua na tambani vi vagara ramataki ongo, na nandato nambani telefoni, kena, kena na kine vagamadala.
1: Iyo. Rani ko vitartara me vikitu ena nito Facebook page, ena Sole Fintech Fiji, se... renungol ni to website Sole Fintech Fiji and tiku kina na WhatsApp mobile number raun ni ko bitartar me vigito kito raun ni buke ke muni ana kan antolabi endo na no muni account eh
0: bina ka pakal le bupat o nda manda na sere me mai ba kai langa uto ka ngani inga inga na bong bina kan dai ni ngir mai ve patek raun ni ba ka ngata ka mana nungu na bani telponi se raun ni ba ka ngata nga mana na WhatsApp number
1: 7122231 number maybe te
0: tokoro tak tal mena mai pate
1: vitundua rua rua rua tolundua
0: vina ka vaka levu ni sema mai vipate ke ndana ka ni vetaronga ni vaka ngata nga mai nana nana ben telefonia meron ni rovi tartar kin nta tal manda nta sere bole vina ka Stanley ke ki kunan turangan ro tako tong gor ndro bole vina ka vaka tala kin ave naita salamengi mena vunua kena nam do tata kena ke kim do ken sarna bu valen do sam sakatim nam bung bina kan ku bula lela bula nak tanang mi salote

0: Ya sabina ka sabo e walu na miniti mitini na itukutuku wai kawea ki ngai sirene. Fiji Day and Avagaduri Tiko mai nandoa barua 142 Edison Road Community Center mai Merrickville. Mai ne kadhi uni singa rabio kani tona mai Avagaduri Tiko nrutombo se na turanga Leoni Rakavi se Fiji Rugby League Players Association mai na vana kaloko malake adhava tiko na vitu. Ni hoti na vitu na kaloko tau sana teka bu wakatara sarani na Suva Fiji Musicians Club. Nanda to cover barrel. Ni vo sote ni akadi vaki tika na mata saoti. Orto na vonga ki na uta solo. Erto sangir mai ni kua na maramavi vo saki mai ni sienga ni se. Vangan di teki mai na weka membele ti roto na vonga ki na uta solo. Erto na wakatara tiko na Suva Fiji Musicians Club. Oya rambongi ni vo rambuka. Mai na vitu ki na tini kandua. Ia na katini na katini ni singa ni wula ko okotova na sana wakaidhuri kina na Fiji Day says na kena marutaki na mbaki lima sanga wulu kawono ni tu wakaikuwa ni nondavu nuo viti na wakaidhuri mana tegevutaki na asota rivyo kani sakerei menda kusa toka mai menda mai boka dia ngutoka waka binaka ni mber ni rto ngwala mai na rto yado yani na bulang indo kai na tina kaloko. Sambau tauro toka na rara ndo maka ni nda totolo toka mai. Ngarabi na bengi, ngarabi waka benua ena buku tiko ni nda mai tiko nangyele nandu na tau kini benua ike na smoking ceremony mai birto ka tau talanga na ve wasani wakana numi sena acknowledgement of country ka ve muriani ena nanda ve ngarabi wakabanua ke na wasa mai virto na nanda bulangi dokai Alan Riggs na immigration lawyer Rosanna Barbero kwena CEO ni Edison Road Community Center Paula Meling okwena CEO ni Kuri Radio ke Semitukana na founder kena chairman ni Sole Fintech. Ka wakanuni vinaktiko yani ena vei vunua ke te talanga e wakadhori tiko kina na marutaki ni Fiji Day ni ambaki ungo. Vinaka wakalevu ni nda sa andono maka mainan raki sa vinaka sa katakata vinaka mainan raki ka waka andeo takatiko yani na wakanuni vinaka kiwi kemuni ke te sara na nonda kuni sa tupoka rautu ena kena vivivaki na kena marutaki na kena wakana numi na tu waki kwa ene nanda vunua o viti. Ia ke waka o ngalala tu wola ka tu e Merrickville waka yang ataka mai na wa tafata ni vinga rebe ongo mene ka dhiu ni singa na singa barumbuka ka tini ni singa na singa na maki na singa ni tu waki kwa ke ni ka tini kando ni singa e waka e dhori talanga kina na lotu dhoko vata. We came in a nanda, a tico talanga, na we stalls, era voli voli taki talanga, ena singa Sunday on gori, oyana katin kantoni singa, ngwale mai, me vaka singa levu, maindanda beni, we rukuni vuni kawinaka, gai vangi vangi, mundre mundre, totoka tunan raki, na moni mada on go, ena dua varua, 142 Edison Road Community Center, mai Merrickville. Kasa tiko kina na waka ni unui ni ni tana vitu kutuku ni takayani. Ena buku tiko ni cover barrel. Ena ambongi ni oti na singa tambu. Sena singa varu wai. Ya ena waka idhuri tali tiko ngai kia. Mai na ndua varu wa Edison Road Community Center. Erto sana ngai mai waka idhuri na ndoto cover barrel. Orto na turanga ani tabi uni. Sena tabi uni rugby club. Erto na waka idhuri tiko na ndoto cover barrel. Ena ambongi ni waka rombuka. Tiko talanga na nandatau stall ni vulitaki, vulitaki na singa vokaro wai wakatala kina na singa tambu yato satu vokaro tu naturanga momongangani tavuni ena buku ni nandatau waka vokaro takatumai na nandatau stall ni vulitaki totokan dina na vei itukutuku sadhaura kitongo ena buku ni stall we matangali isasalu ken we matangali vakasanga sada katumengo sambore ribina kandina na nendare mndangana ken itam na sarin kila na kena mangosa ken kena tutoka ken barutaki sanger tolengani tevuni ena we stol keve keve matalau na matanda na nda sarabatiko na we we flies na we tamba sambida kitiko mai ena vuku tiko ni kena wakaidhori tiko na Fiji Day me nanda vanua dina ni kani vitalo sartiko ni sini wakaidhori mbaka indona nanda holiday May 27th nungutanga ni mborongo taonda na kena vitalo no
1: sang ni tororawa kebuka na dakatiko na Fiji Day wawusibi ni na dakatiko na weekend sana tukum baga na ratubutu na bi wanua na say witi rasana tubu na katiko na nora program ni Fiji Day
0: mebuka ndo kile itu kenda ndo dakana Fiji Day ndo holiday sang na holiday
1: sang na holiday
0: ya kabu
1: iyo
0: iya dasana roko vati ko mandanga ya uva kambota ni ndo tiko nae ai tuku mendan do marroya ena buku tiko ne kenan do tembura ki vaki tu so na vosta ena vola mata ni alvina karvio kani da velo manitiko da vena numitiko da ve karonitiko Sarota na vosa tau kilikili ndo mbitha kitu na vola mata. Senga soit sarni ndo rongo vinaka. Leisu telemai na Fiji Day, virto na turanga ni. Turanga kena marama dhurvo kena ngone lewa. Ni tabi uni nandua tal tiko ngana nroto stall mai nandua varua Edison Road Community Center. Na wathipoki na lamb chops. Na society na ken vi matangali to kenan dau ni tatau sena barbecue reveka ni rosanga vulkalima nga nandola na isau ni ndona pek tatolomai mokunimbera mai tavulea na wadipoki ni tabiuni au ni taka ni ndana avese matitiko yani ena vuku ni cover barrel rviokani unitaka talengani sana matatatiko virto na turanga rito savi ngaravitiko kina se sa tingo vidana ndona namba ni telefoni era niko ni pia diro ni kina na seva va tolundua lima viva vitu tolu viva va 0431 597 394 vunga sarutiko na vunua e ngoli tiko kina na vinga ravi ni marutaki ni nanda songo. Sena kena mai vaka lengi tiko. Ninda saadha vambula mai na mbaki lima sanga vulkaono ni nanda tuva kikwa nanda vunua la manyo viti. Sakere ime nda vila manitaka na ilako lako ngo. Sakere ime nda vila manitaka talenga na nanda tosa tiko. Da tosa vata tiko nga ena vila mani. Kenda na lewe witi e ndandau kile itanitunu, ndandau vila mani, ndandau vika waitaki, ndandau salo salo waki, ndandau thaka vata kasa, tiko kina na waka nunui, ni ndana vese mati tiko, me waka lewe taki tiko nga na vila mani. Sera sa toko ngonga ndava muvo tara rambaini wiki mnike da sarna nonda, kone se sema tiko maina kavi, mea dhava mayango. Chale mariau, wanua watu, mbule wena kateva, Pagkatala kina ve nadan rumbulin na kanat maramapit bitat.

0: Savinaka, Samai, Oti Toganatini, and Natin Kandua Naminiti. Awakambotani, Donetuku, Vinakatalamere, Varataka weekend or party, and Bongi Vinakanikua party, so I'm Peter Talapi came in Angonongo.
1: Navalibu Keresi, Kila Keresi, Nadatuna, Fiji Day, and Madongo. Na kavio katinika tinika ndoni singa na warumboka waruwai kena singa sandi kiro bisuri tuka na tamani bengarra bina sole wikenda na kewiti kewaka nda kilani nda kewiti nda watu kekenda nda tokei ni wanoe viti kiro sa bisuri tuka na wekamni na ekabina nikua na buku ni songo na dhakatikuwa na loma ni madha ongo ena kadio katini kena katini kantoni singa o kiro ni rongol mengo kere si kiro rongol sarto nga mem bala tana program go bala tana Fiji Day eh kila ni visure tingoleani ka kiro sa mani nagana kikina na biokani mikro na may tikitel tuga ni celebration go ay serne eh kila ni be celebration kere kiro na tinga may biti ni Fiji Day. Na bendu di bala ni Fiji Day na bango mbeleta ni kero sa look forward tigo ni kero na may celebrate watike kemu ni na weke ke mami ni tigo ngo ay serne kero visure tiga ni weke ni kebo kao ni bena kata mo ni men dolan do ni account ni sole dolan mo ni account ni sole sa senga tigo beka ni bank account mi vici yo sarao ni kontola wano mo sole ke sarao ni kitu approve tanga kena no ni account ni sole sarao sarangan ni ko patawan sarangan mo sole na ngono patanga kito approve ta gina no ni account ni sole ke bal bal sarao ni ko patawan no account ni sole sarao ni ko soso mi le so ibiti na bono da ni be ba soso mi kina bono da ni be ba ko ilabu kina sarao ni ko ni ba tanga no ni sole account yo kito sa ba ni tu mindana soteni ba le le wen na mo ni madongo ena vuku ni Fiji Day ena dhakatiku ena vema ena lomini madhango kila ni leo talawa nuambia kena dhakatiku na Fiji Day yo ena sengi nipaka kongo na singa ngoa na tiku kine leo na tamba ni bengara biminaka ena bubi kubikenda na vika baka lawa bubi kubikenda na vika baka labo na vika baka ilabo na nondombula na vika singa ni mataka ena kena sengai mitarehidhai kena nondombula kenda na kawito ukei ena vika singa ni mataka menda na numutali singa wira nondisuli suli. So iran nanta kawa na bay singi ni mataka o iran ay sosobo ni nanta po nolaman ni kubiti menda na dongga na tiko kanda na toka na taka toko na tiko na itos toso enda sa toso tiko kinong na taba ni bengarabi na soile kito sa pagmamasu ka kito sa na wana mata tiko na singi ni Fiji Day ninda na yaden baka lelewo na kesiang manda ni rin yadeni ni rin siya mamay na mon libuliwa sebena bono dau ni tiko kina rani to na bitar tar tiko me rani nda toso bata tiko kina na kawito ke bina sarba le bukresi na vuku ni besurating ol sakatu kani kena soli tiko ndo ngauna me rani ki rome bos ba le lai wi ba kala nga taki wi ba na numi tiko bikenda na kabana ni kwa sawa sa tsuga na kena lebo
0: tataka na vale bu pate au baka bina katakatalanga na namundra o rongo kadi mai na turanga na buku ni kenangan reviti kunga na bebo kara ramataki verna luwe viti tambu sakaya nir sama itu Australia waka bibi na kataka tiko waka lebu na bebo na rongo likina rosa tabunan renre ya wikiam rao nro varitaka tiko ni siang bando ni nro ngude na kenangan revi me toso tiko nga na bebo kara ramataki. And now, what could you go on to be Suritoya, na Fiji Day, and a Bogadortico, and now, Duavarua 142 Edison Road Community Center in Merrickville, Mebacasa, Kavi Bakitu, Mana Vidan Mada, Vidan of Lasauti, Santa May Tigongo, Savongango, weekend, they Vidan a singongo. Savongango, go weekend, they van a singer, Menda the Vine in a singer, and the Nana Makitukina, Wind on a singer. And then the Nana Makitukin and a VM Bakito Doko. Nabula Okotava, Nekatini singer, and then the Bogana Numakina, Nananda Maitu Baki Choir, Sena Kena Solitikuna Tungalala, and Ananda Bonola Manio Viti. And a mother Katarava, Nekatinka Vitin singer, Nibula Kokotava, Ronondolo Rosanga Vulcaono, and a Bogadur Teletunga Kina, na Vengaravi ni kena marutaki ni sama embaki lima sanga bulu na bunoni Vengaravi maina dua warua Edison Road Community Center. So mbeka erna rongati kumair na tupaka sama tak erna vaka wasa wasa tumbeka erna tukuna na thapa mbeka etiku ikia. Se na thapa mbeka meki memi talibi tiku kina na vima dhawa na buno ni Vengaravi mai na Edison Road Community Center. Na kangu au binakata meu mai wasia tiku vikianda na kabendai ni dona punua ungo sa mbalabu sara na Vengaravi ena tambana ni community raramba ertau sanga seta ertau sa kilabo kabinaka. Na vein rinre enda lako dhuruma, yo nyongole ani ka kuni manduwa, kuni ndaurere, molaki wasea na vika etarati kona na mumbula. Au sabaka mamasu tiko wiki muni telengana sali sumai Edison Road Community Center. So mbeka uni ngole ani, uni nabaka samataka sininga niteo na Vengaravike. E tu talembeka indona wa kamu, tu talembeka indona na muneiba. E so tabati kuna nrenre keko na wasea, e naroni bukiada ke nambula. E kawaitiko na vika vei, na vika vivi onguo, kawaitiko na vei sureti, mena Edison Road Community Center, memba latatiko na nandambula tambu sakaini na tamata. Lata sini rao rawa menda ndo dhawi kalawa kina suana bunua, kenda pak. Kenda kila ni ndarere tu na taro. Se kenda wakila tiko ni seanga mbeka ni se vinaka tiko na nomu pepa ni tuike. Na vunuwe ni Vengaravi tiko ngo e Edison Road Community Center e viso tabi e ramba ilevu. Rata undambe talengana legal aid ena veimbongi ni vukelulu me viso tabi batiki kemni. Wakata langa kina urto na voices, erto Vengaravi membaliti kenda na marama ki kemni na ngone lewa. Vengaravi raramba, maina moniti kina pagarumbuka, na stoa ndo ndola maina tini karuana kaloko, ndo usongo na vana kaloko ene akavi. Na singa buka ilulu ndo ndonga, nga ndo usongo tiko na vitu na kaloko. Na vika o na bulela mnistoa ni sive na lima na ndola na namubuliboli, soli wala na kemu ni voni kau, na manrai kena kakanan ronrao. Sengi ni adho ngai kia na Vengaravi, kia baka tiko na kaya wara tiko la mamu. E o sindro nyo taludha ka vindua, oro nyo taro nga hapa na ndoa viruta na marama rito Vengaravi tiko na stoa, siya ngole na office, ngole na vali ni vola vola, laki taro baka salakina. Nungu namba ni teleboni na sawe wa ndua ba, lima ba walu ndua tolu bitu. 0414548137 kesa tabati ko nan rendre wi ko nan ko nayanda albinaka ka konyo tiko mo ndambe tiko nga ena puno tiko kinangori na vura ni Vengaravi en dollar ramba tu bi kenda ke sara ena buku tiko ni tiki nongo ne katikin ka bitin singa ni bulo ko toba ena pakai dori tiko ni kalima sanga bulu ni kena maruta kina kena maruta kina Vengaravi kia ena mai bulangin to kaiti ko nananda lili ni matin tu sena governor general eh ena mai nanda bulangin to kai erto na muri ko eti ko mai vida na pagalesi lesi mana palimendi sa manir to ngole ti ko mana ker kere ke baka rawa ni nda lebu ya ni nda ngole ni pagale lebu na le ni bunu mai viti me nda ngole ani kere eti ko mana maramango kere nda ndara maka mai na nda bula wea baleta ni ndone tuktuku e ngandre pa mela ke baka sabura wikenda ene ka tin ka viti ni singa ni bula ko kotova Ronan Dolu Rosanga Vulcano. Satiko na vakani nui na vana tekebu taki na songo ene katihin kabitin singer vaka ni nadia na kaloko na mataka kalaki dhava tiko na vima mani ruwa na kaloko ene kavi. Satiko na vakani nui ni nda na vitu kutukun takayani vakan bimbi vike mnye na ngone dhurvo ngone lewa vike mnye na tumbu-tumbu o ni ngole mai vanua sember ni rati kumbaka na namuni pepa kawakata la kena vike mnye na ngole mai vahadaka-daka na pamwekus se daka-daka ni Vengaravi dhava ngako ni ngole mai kine vanua ngona kena singa menda mai sota kethe Edison Road Community Center. Kepaka itu sana bitaro ngan rapa mataro ngan virto na bakalesi lesi bakamatin tu erto na main dambe. Alvina cavolaro, tu mena no mutaro. But an angon satukinikin mongo nangonitaro, kuni mantua, kuni rere. Laka laka olangan and dan my sotan singaya, ni alvinaka, ni vakanga takabinaka, nangona, ni isota, and Edison Road Community Center, nekatin cavitin singer, ni vulako okotova. Bulevina katalamai, we communicate na nanda kuni sematiko mai kaunitaka ni marori binaktiko na bula lebutiko na tuiv mate lebutiko na bu we kemini na setingkor na bibu na nitaka vaka serengo sabo tai bokarar vaka tamba kindo we kemini mai we rutonan tamba tongko na kuri ki we kemini ni bula ni bula binaka I bula singa mai kiti mai we kiti one bunisasari ni bula binaka.

0: Sydney Roosters.
1: Δότι μείνει η Newcastle Knights, βέει λίγο τα κοιτώμε εκείνα. Αν όλοι το καπτάνιο πόγα, ένα ή του τούνι φουλμπακ. Τα λάγα εκείνα να μάτε τίμι Sydney Roosters, βέει τα κοιτώμε και νορτού φουλμπακ. Είναι σε τα δέσκο. Un guitor vina corrosar na pe di capitanero ni timiro ro caro mi final ti na final le vu ni na real na mada saoti na caro ni bi marto ngi tamba ka vitar tra pe ni ron rutus ko na timi sin rustis gai murien en dona drop gol po kan mun bol mai ve deli cherry evans na zoro bu kan do mata ta tu na mata timi ni ni menli sigol sen en dona una sa mi va ka va ka ko to en na final le vu en sin tambo ron bi na ko ko en dona fil gol na bon sin tambo ka zibi na ro mani mata Menganga kina na matim sidero stesen kaitini kadiwa bata kaitini kawalo. Kai ibibo la katisara. Sanda reza nga kina na kukuningito kina kena tango makina ilati. Ni tatako makini timiru wa timi sidero stes. Waka kina na timi ni Newcastle Knights. Wala kisertu nga niyoti na ngitro to skotel na matim ni Newcastle Knights. Kanira rawa niya mai andrebe norto sanga. Nyertu sa menganga na matatimi ni sidero stes na kai tini kadiwa bata kaitini kawalo. Όσον ρίγει να βάλει ni στάρα στάρα λίβο εγώ με να ακούστε το μαϊσέρνε. Ένα λίβο ni τα μάτα, ερβάντζιν την τάγα να φάει ένα λίβο ένα μάδο σώτη. Καρόου τα νιου όλου σαν γαβούλου να ουντόλου ο άλλον αν ρωτή είναι χαβάν. Να λέω λίβο ni τα μάτα, ερβάντζιν την τάγα να φάει ένα λίβο. Ni ένα ρελ, που αβάδρου την βοηθά στην Ελία. Yo, sama idhava na season goha, sama idhava na ngito, karito sama inganga na mbengo, na matatimi nganga ni Sydney Roosters, runundolu, ruesa ngulukawano. Nanda dhurubu ni viti yo, maki na wanga ni tawasi. Mba umaitambaka nduwa na nona skore ribinaka, na finala libu, ena madha osa oti. Ya, nindalana jabotu tola langani kina ngiti labitu ka vahadhuri tungo Australia. Nindal na vaitunu manesuara na vahadhuri tungo yosena vyasa Australia ena ngano serangango ka. Medha vani na mwani ambaki. Ate ni shotsota ngiti labitu vahadhuri tungo Australia. Sa kuwana New South Wales Rugby Youth 7 State Championships. Kana vahadhuri tungo ene kumalu kina yotini gandwa ni Oktoba. Ena vahadhuri serchunga na shotsota ngur di na singa lotu libu serangango medha vani na singa uruwai. Vahadur chuna sotsotongor in Glenville Regional Sporting Complex in New South Wales in Australia. Uklani sa chuna kena bitartara in wukuni volumata. Kasa vahadur chuna bitartara in wukuni nangrebo na durbu bernale vitabi in sota singatulungor. Tiwuta ichi in singatulungor medhava in singaburuwai. Na Fiji Airways Cairns Rugby Sevens Tournament. Na vaidhuri talitinga eneka tulu sanga wula eneka tulu sanga wula ndoni Oktoba. Ya na mwoni wula sarangongo. Na vaidhuri chunga shot kore na rara na Stan Williams Park. Ya my Cairns e Farnworth Queensland. Rauta ni lima sanga wula tuto nundulu na yudhuvi. Erna mewe wasi itadachu karna biu kopitachu na turanga kena marama karanga ndrema erna mewe itabi na sota singa rurongori na ingai vitartar talangani ena volumata ena wuni mninga ndrema muni na vitabi ni sota ena wuku ni sota ni Fiji Airways Cairns Rugby Sevens Tournament na ikatulu ni mkitule abitu na vahadhuritu westerlisi kwa Global Youth Sevens ngo kana vahadhuritu na Science and Coast vahadhuritu na sota ngo na sota singa rurongo na katini karuwa kani katini katulu ni December runundulu rusa ngulono na vahadhuritu na sota ngo na Kawana Sports Precinct ya Science and Coast e Australia. Wei kendangan turangan tatalita ngan gitu la vitu, kira imendan ngan gai vitar tarani virtun ni volis lesi ni Global Youth Sevens. Ena bukun ni nondan ngan drep, mendan ngan gai vitabi na sota singa rungori. Sakriti ngan mendan gai reda tiun na volumata, ena bukun ni nondan to roni beba, erto sa tambak togi na nan Global Youth Sevens na mata komiti ni sota ngori. Vitar tarangani kirtu na kini volis lesi, ena bukun ni nondan ngan drep, mendan ngan gai vitabi na sota to singrungor ya na muni mbaki serangango me baka nganyu sakadi boy pa dinu na vadurti na sot sot ngor ene ketin de roga ne tin de tholin tisemba ronondo ro sanga vulkano
2: ni yetinga na sot sot man sen sen kosten na muni mbaki ngor
1: In the sun of one of Matsaran and a sort of HSBC 7s can do by the two and the way to the Sara. Now, Liu Tom and a sort of certain Dubai 7s and Nicaragua Lukawan can occur in November. New York in a sort of Dubai 7s and a brother 32 and in a Cape Town 7s go my Africa and a brother Tungur in a sort of Singer and a Limak in the Kawan in December and a moon in Bak is Rango. New York and the Navapa 32 in a Singapore 7s can a brother 32 and a Katul. I am going to go to the Canada. And Nikono can have it to Nibulo Machir Nondolo, Russian Wolo Vito. Canada is song together in the HSB 7 series and sort of get a levy on a weather to my New York, my America. When I continue to look at any of any Wolo Mach, Ronondolo, Russian Wolo Vito. Navitor traveling being Gito Levito, Satu Tongamatanda, and the Navabadani and the Munim Bango Hokakina, and I take you on your bike to mine. Yeah, ninda landi bato tola langan yun na wuni soto soto ni skipa cup competition Ronaldo lu rosang bulu ano kaya na kaya na may bato var na katini niwa boki e na mada sa wati ba kotongo na bimagalang kiteso ba zore na katini niwa boki sa timi ni tele bulu sa linya ni kina mata timi ni malolo rong may tay na timi ro tini ng walo ba dahi tini ng walo o kaya na na soto ormisan bato ninda red ni rong may tay to na champion lilibu ni skipa cup e na imbaking goha mata timi ni naita sir rozalinda ni kena mata timi nandi nganga na mata timi nandi na kai rosa na bulgavito wata kai rosa na bulgatolo mata timi ni tavi ni rozalinda ni kena mata timi nganga ni suba nongu suba nganga na mata timi ni tavi ni na kai bebul katsara tolu sanga bulgarua ki tolu sanga bulgando wa kena tu na mata timi ni suba e kuhu na rara ya weri ki me tavi ni e na vune sota sota nandro na timirua Matatim Italian kina matatim suba. The team in Ireland to the Linden kina matatim in Nerna, Mendruka matatim Iran Kaitini Gatulu, but the heroes and a Bulovito. Matatim in Lotoka, Rosa Lindian kina matatim in Navosa, Mangana matim in Lotoka and Kairus and a Wulu, but the Kaitini Gatulu. The team in Bar, the Linden kina matatim in Nicadabu, Mangana matim in Kadabu and a Kai. Rusang bulgandua pada kaitini ng walu. Gorn na pimadalan kita so pador na puni sinya competition na skipa cup na ambakin gorn ng dol rusang bulkano. Ninda landanga ni kin batbatan ni ambakin rusang bulo lang sumbo na puni skipa cup competition pador talchang menanda. Timin ni Taylor burudlin din kina matim ni Malol. Ganga na matim ni Taylor na kaya pibol katsara tinagabito pada kaitini ng lima. Timin ni Natasir burudlin din kina matim ni Nandi. Raw may taytanga na matimero rusang bulkero kaya Rusang bulorua. Dati mini tabiuni rozalinda ni kena mati mini suba. May inro kena mati mini tabiuni na kay tinagawan lo wata kay tulu sa bulorua. Dati mini lotoka rozalinda ni kena mati mini ba. Ganga na mati mini lotoka na kay wasang bulorua. Wata kay rusang bulorua ka walo na kena tulu na mati mini ba. Dati mini kandabu rozalinda ni kena mati mini nabasa. Ganga na mati mini kandabu. Yang kait tulis sangat bulgawan awak tak kait ini ke bah? Kalau kita orang mazhab kita orang yang lembaga nak pergi mazhab yang kita semua membeli tiara, nampun tak mazhab yang naib batu batu yang baki rusa bulan langsung, yang buku ni satu satu ni skip ke competition, rondo lu arus yang bulan. Ya, ni dah rasa buat tolol lagi ni point stable, yang buku ni satu satu ni skip ke, weather tu mana dah? Meliute kan mungkin orang nak mati ni tu tu, nak mati tu mana ni? Nak basang bulu nak point di. Tolong sangat bukan nak point di, nak mati mana tasir, ni kerun itu tu, ni itu tu, tokin orang mati mana telebu, nak tolong sangat bukan bukan nak point di, tolong sangat bukan walau nak point di, ni itu tu, tokin orang nak mati mana ni, nandroa, nak tolong sangat bukan nak point di, nandroa sangat bukan dia nak point, tokin orang nak mati mana malolo, ni kelima ni itu tu, ni itu tu, tokin orang nak mati mana suba, nandroa sangat bukan nak point di, mati mana tabu ni, nak kabit ni itu tu, nandroa sangat bukan lima nak point di, ni kawan itu tu, orang tu kerana mata timi ni nama sa, ena rusang aku lupa ana poin ni. Orang kimi ni tulang kiri meram mana via top 8 positions, kartu sandi rata mana via top 8 teams kod, kau sa kadi bawa tu ena dander, ena bukan ni senior competition, ni mai dava toka na katini ni wabo kia na mada saoti. Nda ndeo ngani ya na voni point stable mbile tira na patapata ni mbagirusa ulo na sumu. Mai liu toki nungo na mata timi nisuba ya na vasa nga ulo ka lima na pointi. Ya na vasa nga ulo ka na pointi rito toki nungo na mati mina ya ni karu ni tutu. Tolu ni tutu rito toki nungo na mati mba ya na tolu sanga ulo abitu na pointi. Tolu sanga ulo ka tolu na pointi rito toki nungo na mati mina nronga ya na ikabani tutu. Lima ni tutu rito toki nungo na mati mina itasiri ya na tolu sanga ulo aru na pointi. Ulo sanga ulo abitu na pointi rito toki nungo na mati mina tilivu ya na ikawana ni tutu. Na ikabitu ni tutu rito toki nungo na mata timi ni tabiuni ya na ulo sanga ulo lima na pointi. Na ikawala ni tutu rito toki nungo na mati mina malolo ya na ulo sanga ulo tolu na pointi. Ore kimi ni turan ken marama na vetar terabi ni vengi tuso na viti meso kara sandu rota na nondi tutu ni top 8 positions. Ya na vuhu ni sota sota ni vata vata ni mbagi rusa ulo na sumbu ya na skip cup ya na mbagi ngoni mailaba na ikatini ni waboki. Inda ndia vata tola langama ya Australia ya na vuhu ni kena na maimara utakitiwa. Na tuwe kwa ni kalimi sabu kwa wano niambaki ni nonda vuno lama ni maiviti ngoe na vantoritugi na ndo na soto soto ni rugby league 9 aside kana vantoriti umembele tiri na lumenda katiki tiku ni kena maimaruta ki na Fiji Day celebration serene na mbaki tira ngoka roti une wasi ni ngitungo umembele tiri na nonda mwene lewa rina lumenda baka kina rina dhurubu na wantangani main under 14, under 15, 16, 17 mea dhau sarean ina under 19 ta bangole tuwane na vishure itira ramba vikenda na verna lukanda akara tigo ena itangende ni mbolungo ni maina mbaitini kathiwa na usungu mea dhau vene na mbaitini wapa kanira rao nira na mwaka waitabi na buoni sot sot ni nine aside rugby league tournament kana vaya dhuli tigo ena ikatini ni okutoba ya ena madha wa sarangangoka na kena mai maro tagitiko na kena tubukaiko ya na kalimu sanga bulkao nina baki na nanda bunu lama ni mai viti ya bukao nina bia vitar tarmai na bukuni ngan reba mwani na mai waitabi na rugby league na ina side ngori ningi vitar taranga mai bina itokani stand to level na nambani talvoni na vandua ono sebo sebo tulu va vitu walu na toga ruta tali na nambani stand to level na vandua ono sebo sebo tulu va vitu walu mwani na vitar taranga stand to level na nambani ngarebo mwani na mai waitabi ena sota sota ni rugby league na ina side ena okutoba saranga ya ena maadha wa saranga ngoka vahabakia na nandaitu utu ningito ena kabini kuwa

0: Sabinaka sa mai volaka tikini mai tava nandanga unai ke sabonga e limana meniti me me tini kandua ka sa tornanga nubina kanga mo boka bina kara rambayani e na boku tikini na muni bito koni tiko mai e na bonga bina kandai boka bina kata boka lebu na na na mai dau tiko bi ki anda na dorbo a na wakangu pate on alle pate on e rongo pate veva mo denga virna non
1: Na vale usa ke robano nutiani na tamani bengaram na solve i kemni ke sarvandundua en ambo ngi nangani kuwa a vamboti ninda na sotani en ngoni Fiji Day ke vakanda sinren sotana Fiji Day tangi vi tartar chuga na moneli buliwa sena mata mata bola na solve fintech Fiji se vi tartar ma evi kito en ni to WhatsApp se ko en 712231 ke senga nirani email mi vikito en ni to email Sekoya na sole na info at sole-fintech.com. Sa kota na pagkano inui, wiki mo ni sarapan tuntua, nintan kebi rungo din tomtali, enang ngoni kota rapa, ni sa mo di manda.
0: Nakapakalevo, au, pagkano inui binakitiko yani, ena bebo no kita sarap ka dorti kina Fiji Day na, ena bakiongo, sena mo ni madongo, kalevu na baka vinivinaka ena kena vise mati dhaki tiko na nandabiba katakatari tiko na nandaviredi tiko na nandavila mani tiko na leo ni bunu ala mani maina nandavunu ala mani obiti medha vana madha mengo na muna indao ni vingravi kiresi mbala wa rambotoka ni mothe ni te baka dhengu baka vinaka